0: agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa radio agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Akani kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe, kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana mbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku isi, cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa. Kuko uwo rivuga ku by'ubusa busa, jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Ntaruhuka ku munsi ugirindwi. Nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cya mugenzawe. abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo bumvise n'ijwi rya ya nzamba babonye na wa musozi upfunduka umwotsi bategwa n'ubwoba bahinda gashitsi barasuha bahagarara kure babwira Mose bati ba ari wewe utubarira niho twovyumva ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati uku abe ari kubarira Abisirayeli utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mwiza habo igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'ibyishimwe ari byo mu ntama zanyu cyanke mu nka ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye nimuze mucubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije kandi nimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugirindwi azare kugwe yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje namba zoba yaraje wenyene agende wenyene namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyangwa abakobwa nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja nawe agende wenyene. Ariko uwo mugurano niyavuga amaramaje ati nkunda databuja n'umugore wanjye n'abana banjye singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo shebuja amuzane ahondi jewe Imana aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishima jyango amutoboze ugutwi umugera uwo azorinde apfa akimujakariye. Umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akaja kuba umugurano igihe kigeze ntazare kugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo. Ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye shebuja aze yemere acungugwe ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nkuko yogiriye umukobwa wiwe naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari bitatu uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe byuwishe umuntu ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe imana ntumye amugwa mu maboko nzokurangira ahazohungira ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa uwivye umuntu ngo amushore arumaze kumugura canke arumufatanywe ntazabure kwicwa uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye canke akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari ibintu byiwe abantu nibagwana bagacha kumugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga ariko niyagira ikindi aba uzugere kubugingo buhogwa ubundi ijisho rihogwe irindi iginyo rihogwe irindi igikonjo gihogwe ikindi ikirenge gihogwe ikindi ubushe buhogwe ubundi uruguma ruhogwe urundi umushishu w'inkoni uhogwe uwundi umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iginyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iginyo ibyagezwe byo ku nka zica nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica nyeneyo bakaba baramwihanije ntayizigame ikica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ize yicishwa mabuye na nyeneyo nawe bamwike naho nibamwaka indihano atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli zifeze 30 iyo nka nayo ize yicishwe amabuye umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye inka ikarukorokeramwe cyanke indogoba nyenego azarihe icyo yarimaze aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugubu inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera iyishe iy'uwundi iyishe iyindi bayigure bagabure ibyo iguzwe n'umubyimba nawo nyene bawugabure naho nibyababizwe kwiyo nka yari isanzwe yijya nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi umubyimba ukaba uyiwe kuvayo ikigabane cya 22 ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora inka azayirihe 5 intama ayirihe 4 intama ayirihe 4 umusuma nibasanga amena bakamutsindaho uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore ariko uzomwica izuba rirashe amaraso yiwe azomukora umusuma akwiye kuriha naho niyaba adafise icyo ariha agugwe ahogwa ubusuma bwiwe niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama azayitangane n'iyindi y'imperekeza umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza cyanke ku mizabibu yiwe irushe iyindi kuba myiza umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyanke izi gihagaze cyanke umurima wose wacanye uwo muriro ntazabure kubiriha umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyanke ibindi bintu bikibigwa iwe uwabyibye niyaboneka azarihe ibingana nabyo 2 uwabyibye nataboneka nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize kwatakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we mu byo kugungana byose naho yoba inka cyanke indogoba cyanke intama cyanke impuzu cyanke ibindi cyanke ikindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku Mana uwo Imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyankinka cyankintama cyankikindi gitungwa cyose kigafa cyanke kikavunika cyanke kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira ikibigwa iwe azakirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngwabe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi nimuze mumureke ngwabeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga ntimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo kumubiri wiwe none yokwiyorosa iki niyanakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe Imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutebagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu yuburiza izimarane na nyina iminsi indwi umunsi ugira umunani muze muyime muzoba abantu babagabo nirobanuriye kandi ntimuze mujye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose ariko muze muziterere imbwa mugenzi nkunda ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose dusenge Imana uhoraho gitandara cy'agakiza kacu turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere none rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo amen
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39 canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Igihe Loti yagereye Sodomu yari yariyemeje ashimitse kuzokingira umuryango wiwe ibyaha byaharangwa. Ibyo ntiyabishitse ko na buhoro buhoro. Wenye n'ubwiwe ntiyashoboye kwikingira ibikorwa bibi byari bimukikuje. Kandi imigenderanire y'abana biwe n'abantu b'i Sodomu yaramukweze, nawe agira imigenderanire nabo n'ahatabishaka. Ibyavuyemo birazwe. Abantu benshi barakora mwene ayo makosa.

Ubandanya kuhimbagwa n'indirimbo zitandukanye muri kino gitondo zica kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Abaririmbyi ati va mu byaha kuko bidatevye igihe kigiye guhera. Rero reka kubandanya wizingitiriye ku vy'isi bigutandukanya n'ijuru, bigutandukanya n'Imana. Hano hindukire ugaruke kuhoraho nyabuna yiteguye kukwakira, ariteguye rero kugufasha kuva mu byaha urimo kugira ngo umuhindukirire maze wakire inzira y'agakiza. Barakoze cyane abaririmbyi mu karirimbo kabo. Ubu naho rero gukombe ukurikire akaririmbo kakohale ndaya Ndahimana akavuga ngo emagaze kurugi. Dushikiriye rero igihe cy'isaha 12:38 hano muri studio za radio agakiza ku isoko y'ukuri.

0: birashoboka ego kandi birashoboka birashoboka ko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe
1: suzuminge soza wechoti ubashe gutegura kazoza
0: ishengero ry'intango ry'abadivantisi bo mu isi rya Kiyange ryabateguriye igikorane kidasanzwe kikazobera ngaho nyine ku iryo shengero ry'abadivantisi bo mu isi rya Kiyange kizotangura igenekerezo ry'indwi ukwezi k'umunani uyu mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu kirangira igenekerezo rya gatanu ukwezi k'icyenda uyu mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu iminsi yose hazuba hariho umwanya w'amasengesho uzotangura igihe cy'isaha cumi na zibiri z'agatondo n'inusu kugera igihe cy'isaha zibiri icyo gikorane cyongere gitangure igihe cy'isaha icyenda z'ubuhingamo kugera igihe cy'isaha imwe z'ijoro muri icyo gikorane hazuba hari ibyigwa bitandukanye ibyigwa by'intungamagara hamwe n'umwigisha amede ibyigwa by'ingo n'imiryango hamwe na marie clave ndetse n'ibyigwa by'ubutumwa bwiza bizo biremeshejwe n'umuvugabutumwa ava mu gihugu cya Tanzania Pastor Salvatore Mucingunge Yasubi isomo ry'urufatiro ni gusubira mu byagezwe igice cya kabiri umurongo wa kabiri akabigarenga mu icyo gikorane hazuba hari urufaya rw'amakohare akorera muri misiyoni ya Bujumbura ndetse na misiyoni ya Buganda nka Mifem Makoma Iwacu Heza Karurama Ndahaya Muzenga Ab'umwami yatoye Gwako aho nitwibagiye We Must Go Home Jabe Tujisiyoni na Hareruya bo kwijabe UGS Mirango Ibyaremwe bisha Bumbiri New Singers Jinyoni Bukirasazi Upendo na Amani Kajaga Wake Up hamwe n'urumuri Buterere aho nitwibagiye amakohara sanzo akora igikorwa cy'ivugabutumwa biciye mu kuririmba

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: mbere y'igihugu c'igikundiro. Aje rero uva iwanyu kagenda neza ugiye n'abandi rero bigora ubona ko na cane cane hajya utari mu gihugu canyu sanga nyine hari byinshi bishobora kugorana kugora umuntu. Rero kugira umwifato, kumenya uko wifata mu gihe utari mu gihugu c'iwanyu. Abaririmbira ati ntumbere y'igihugu c'igikundiro lo. Hello?
1: Hello. Mara mseneza.
0: Urashima Imana.
1: Elias nda muri Zambia.
0: Muri Zambia muri Morega Elias.
1: Muri Zambia turashima Imana. Sawa. Ego.
0: Turaguha ikaze rero kugira ngo ushobore gutasha abawe.
1: Okay, amareka banze ndamutse abavyeyi banje papa na mama. Reka nsinde ngaho mu kagari Buhayira mbone Diedone na barenga. Prof Ezekiel ngaho I Buhayira.
0: Yego.
1: Reka mbone Leonce mu Rugunga. Reka mbone Julienne I Mugwi. Reka mbone Jire mu Kiramira. Reka mbone Ndayima Ndevu ngaho mu isoko nkuru ya Cibitoke.
0: Yego.
1: Abule ndamba na papa ndayi ngaho mu Cibitoke. Reka mbone mama Bibi mu Karurama.
0: Yego.
1: Reka mbone na mutana nze ngaho ku Gicenda. Cibitoke Centre. Hama namwe ngaho kuri radio. Imana nyina mahari ya shishikare kwa gira neza kandi murakoze cyane.
0: Murakoze cyane, murakoze nabandi muri kumwe hiyo mukaba turamukiriza.
1: Okay, murakoze.
0: Yego.

0: bwana tubundi ni nkeshi mana Jackson aha mu rugenge muri commune Mpanda.
1: Eh ni Jire Maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe bivya kabavu Claude
2: bari kwa mu kibitoro.
0: Uri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
3: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Ndakumva ni sawa.
1: Impore tuvugana nande muherereye he?
0: Aya ndiye kuba Samuel Munyabiyonga.
1: Samuel Munyabiyonga?
0: Yego ne.
1: Kaze mu kiganiro.

0: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Mure.
1: Sawa.
0: Ego ni sawa, tuvugana nande muherereye.
1: Bwende ndikinyana shali ya kuganza mukaru mu kuvukana ndimwe
0: miriwa. Miriwa.

Wajiwa wakakiza kisoko yukuri katu rangize ni utumwa mwagamaza kutushikira. Mwatwandikiye muri hirya no hino.

nze abantu biwe. Ikosa rigira kabiri rishobora gukorwa n'abashingantahe maze rigasambura imibano n'iririkurikira gukoresha nabi ububasha. Ikosa rero rigaragara hano hantu n'ukwiyumvira ko kuba umutwe w'urugo bisigura gutegeka no gukandamiza abo urongoye. Nico gitumba ububasha abagabo bafise mu ngo zabo bagomba kubukoresha neza, kubera ko kuba umutwe w'urugo, kuba serugo, ntibisigura gukandamiza abari muri urwo rugo. Impanuro duhabwa n'ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakolosayi igabane cyaho cya gatatu, usomye ku murongo wa 19 haratubwira hati: bagabo mukunde abagore banyu ntimubashavurire. Ubuyobozi bwo mu rugo n'ubuyobozi bw'urukundo. Abagabo bahamagarirwa gukunda abagore babo kandi bakirinda buri gihe kwama babashavurira. Gukoresha nabi rero ububasha bahawe nk'abagabo burashobora gutuma mu by'ukuri butosekaza imibanire y'abagize umuryango. Munkundire ndababwire ikigira gatatu: kudafata umwanya wo kuganira n'umukenyezi wiwe. Iri ni kosa rihambaye. Kwibera mu by'ukora, kutamenya ko umugore abayeho ngo umenye ukamerewe, umenye ingorane ziwe, ivyo bishobora gutuma urugo rugwa mu kaga. Gufata rero minenerwe aka karyo go kuganira n'umukenyezi wiwe bubakanye ngo amenye iryo agona, amenye uko abayeho, iri ni kosa rikomeye. Kandi impanuro duhabwa n'ijambo ry'Imana usomye muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19 havuga hati: umuntu wese yihute kumva atebe kuvuga. Guhana rero amajambo bizana ukwizerana. Iyo habayeho kwiyumvirana, iyo habayeho guhana amajambo umwe akumviriza uwundi, ibi bituma aba bantu baca bakomera, kubera ko baca batangura kwizerana aho umugabo n'umugore, noneho baca baba abamye, kubera ko ibyiyumviro byabo biba ari ibyiyumviro bihura, bakaganira umwe wese akamenya ingorane mugenzi we ariko aracamwo, maze bagasengera hamwe isengesho rishobora kubakomeza. Nico gituma kwirengagiza kuganira n'uwo mwubakanye uri umuntu w'umushingantahe mu rugo birashobora kugukwegera akarambaraye. Ikigira kane: kutubahana canke ngo wubahe umugore. Rimwe na rimwe hari igihe abagabo bibwira yuko bo ubwabo aribo bakwiye kubahwa gusa. Nivyo, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, rirahamagarira abakenyezi kubaha abagabo babo. Ariko kandi ryoba ari kosa rikomeye kuri wewe umugabo kumufata nk'aho ataca amaze. Kubona ko umukenyezi wawe ataco amaze ryoba ari kosa rikomeye uriko urerekana. Bibiliya iratanga impanuro kandi igahamagarira abagabo kubaha abagore babo. Usomye mu cyende cya mbere cya Petero igabane cyaho cya gatatu umurongo w'indwi haravuga hati: mubane nabo mu buryo bw'ubwenge mububahe. Umugore arubaha kandi arakeneye kubahwa. Ni byiza ko nawe abona ko yitwararitswe kandi yubahwa mu muryango, afise icyo amaze. Kandi igihe cyose umugabo ashobora kwereka umugore wiwe ko umugore ataco amaze, ibi bica bituma umukenyezi nawe ashobora gufata ingingo zitari nziza. None rero bashingantahe muriko murankurikirana muri kino kiganiro urugo ruhire cy'uyu munsi, kubahana ni kinyenzi, ni ikintu gikomeye mu muryango. Nico gituma mpamagarira abagabo kudakora ikosa nk'iri ryo kutubaha abafasoni babo. Ikigira gatanu ni ubuhemu bushobora kuboneka ku muntu w'umugabo.

Niki he gitumye nzana y'indirimbo. Nuko hari imiryango iba yaratandukanye biturutse kugwanko. Abaririmbyi barakoze. Bavuze amajambo nshatse kwifashisha muri iki kiganiro tubane neza. Bavuze bati umugambi wawe wari umfise ko Imana yarawanse. Nacu takoze ngo usibanganye ubuzima bwanje. Ati yamara ko nkivuga bigaragara yuko agati gateretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga. Iki kiganiro gifise intumbero yuko abantu bankanye, abantu bagiraniye nabi basubirane. Ibyo wakoze ngo ugirire nabi uwundi musaba imbabazi. None kubona wabigerageje ngo afe akaba kiriho. Ntubona yuko Imana yakweretse yuko imukunda. Kandi kuri mu ruhande rwiwe kubw'ibyo rero reka gutera imigere ku mihunda. Garuka ku nshuti yawe. Garuka mu muryango. Ibyo wavuyeyo ukoze nabi usaba imbabazi. Igihe kikiriho ukiri mu mwuka w'abazima mu mpwemu z'abagihema. Aba baririmbyi bashatse kwerekana ko ugwanko atanyunguruza niranyene kwankana. Mu yandi majambo, iyo uza kuba wari ufise uburenganzira bw'uko icyo ushatse kiba, yaririmbye avuga ngo uba waramize miyonzwa. Ariko rero ntibyabaye, gerageza ugaruke mu mubano mwiza n'abo wari waragiriye nabi. Nshuti mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri, gira urutonde rw'abantu wagerageze gufungisha ukabata mu gaso ubahoye ubusa kubw'ububasha bwawe. Baragize amahigwe bararekugwa, kandi ubu baricaye barabizi ko ari we wabikoze, barabizi ko ari wewe waremereze dosiye. None muzobana mute nimba mutora abantu mwicara muri babiri mugasaba n'ikigongwe? Kandi birakunda musaba imbabazi, musaba ikigongwe. Hari umugabo yambariye ati urya mwene naka mu gihe cy'intambara niwe yanjanye kugira ngo banyice ku ikambi y'abasirikare. Aca yongera kuri jambo ngo ndahakugwa na mitunu. Nca numva ndababaye. Ati mitunu nawe ararokora abantu. Kuko nashaka ko avuga ati ndahakugwa n'Imana. Nawe yari ibagiye Imana yibuka mitunu. Ngo nahakuwe na mitunu. Ariko nca namubwira ateka yo hakuwe n'Imana ngo yego wawa. None mugenzi ko ari wewe wari umuryango wari kuhamukura. Wewe ukananirwa no kumufasha ahubwo ugategura kumwica. Mitunu akamutabara. Ako n'akajambo bakera bakoresha byaba bisigura ngo nahavuye amaso natunuye. Nta soni wumva mu mutima, nimba utabyumva nta mutima ugira. Usaba Imana ni utanga. Raba nawe umugenzi inshuti waramujanye umushikana ku cobo bagira bakororeremwo barenze ku ibivu. Imana irahamukura, none ubururaramye mu mafote ufatanye nayo. Ngo na mahoro oya ntayo. Banzu hamagara iyo nshuti musaba n'ikigongwe, musaba n'imbabazi ngo waramize miyonzwa. Aho urafise imiryango umwe yibagiranye kubera ibibi wayikozemwo, gerageza iki kiganiro kigihera. Tangura ugire devi nkugira devi yo kubaka inzu. Tegura komite nk'iy'ubugeni. Iyo komite izezwe kubahuza n'umuryango. Watura ibyo wakoze bazi. Kimwebwe naragombye kubahonya mu gihe cy'intambara. Ariko Imana irakinga ibubararako. None nanze mbonye yuko mukiriho. Ndasabye ikigongwe. Naho ibyo kurikira byoba bibi, wewe woburokoye ubuzima bwawe, urangije igisigaye cy'ubuzima bwawe neza. Mu kiganiro tubane neza cuno munsi, kiduhamagarira gusubira ku ngubumwe. Nahereye kare mvuga ati biratera isoni kandi bihora biba kuri benshi guhura n'umuntu wo mu muryango bikamutwara iminota 10 kugira ngo umwibuke. Nimba utamaramara, abatamaramara nabo baratomboye. Kuko niyo babuze impuzu zo kwambara bagenda gusa ntibibatere ikibazo. Hari gihe bisika ukajana n'ingenzi nyinshi byarambaye ko dusika ahantu batwakira neza, batwakirana umunezero. Hanyuma tugiye mu karuhuko ndavuga tujya mu sefu arameze neza, yanezeye kabisa arakirana, nzomutemberera. Baca bambwira ngo urya niko yamye ngo apfuka hanaka ngo se wiwe yitwa uko
iyo nza numva umusonga mu mutima sanga no mujyango ndire marema ariko wumve kwibagira umujyango ako kazi naraziguye nza kukaronka ndusenziye mu kibazo kandi mu byukuri iyo nza kuba narakurikiriye umujyango nari kukaronka directema cyangwa karonka indirectema waruzi yuko kwibagira umujyango bisobora kuguhombya naragerageje kumusaba umubonano ndamusaba umubonano mugaba amazi yari yarenze inkombe hanyuma ndamwidondora yewe tugwana munda waruzi ko naciye ndonka itike yo gutaha no kuzogaruka gutakaza umugenzi gutakaza umuntu mu mujyango sinyungu no guhomba mu kiganiro tubane neza cy'uyu munsi ndakwinginze wakurikiye wagize neza n'ukuri ntubure n'umuntu numwe watakaje utacibuka utakiza kuraba n'ubure n'umwe basi mu buhombe basi umwe ugenda kuramutsa ugenda gusaba imbabazi cyanye ugenda gufasha mu mujyango imana iguhezagire imana ikuzigame iguhe ubushobozi bwo gusobora ibi bintu ndabigusabiye ku bwa Yesu Kristo umwami w'abami niwe ashoboye kunga imibano mu izina rya Yesu amen.